Ide betara sesuwunane dane aturang biang canang tuh sedino dino aturang biang bakti deh.